Sabar lang. Isa pa siya. Ah, ako yung kasama ko may bro. Ah, di patustra. Nakapinahawit sa bus. Ah, yeah. Hindi na installation. So, sinitong pala ito na. Huyong!